0: ane ude oba tiktok ane mwina mwure mumra ane we aye live na aye asema me ebe kano we kwa minya kake visi ki yi kakra mewe ne mu masema medika in edi afamuni emma ubi nunu hu sewa yo papa emma ubi nunu hu sewa yo papa iwi asisi ubu wa numa umu ubiye ni ubiye ubi papa afinu wa nunu hu se me paana mayo papa se emma ubi inunu hu sewa yo papa futu sema edika afano no emma ubi nunu hu sewa yo papa ubi yo papa debi akai papa na nipa na yewu si bibi kura si asembo ni biba boni bi kura ba emfumsuo bi ba ma enipa no yo papa no ehunu se a ade oye mi a papa wa ye mi di mi kai no so be kai boni ni fa kai papa
1: me hu se bade ma mo tin ti me mi ti me ni
0: fa kai papa a papa na nipa na yewu fa kai no
1: me mo tin fo into me and for me
0: so be your papa Sabre ni pani yo papa ne se sabre ni wen hye ne sabre na ka enim kwasee ana bia yare bi ana ewuo bi to so bi kura ti ma fa wo onam fom no bi afa wo ka wa fa wo no data ne ka mu na odo okro na wat mi wisi fo no asa fa ne fon wa fa ne sika wa wia no
1: but by your spirit
0: ni pani yo papa na o mane no hu se wo ye papa
1: ye chere se ma ho di entumi nya hye
0: enam saati ne obuon man enam sunti obi agya papa yo
1: se wonya me on come one everybody se won ka ga
0: enam si enam de black tiktok we dem di kan e de bia no we ye futu se man sana e be ko we kwa se 430 na bo and a producer me pa cho ye ready e be ko wan e be ko no e be ko ntem sabi 430 abo e ti papa ready me se emu bi enu no so ye papa why we so pi Emma, Obi, no, no, so your papa. Obi, your papa, my nipple, any, so your papa, why?

0: Mementi mema no munya bote na obia nti ade wei na aye arehosem pa ana eba jumedi adu se fere mementi hwese bema etime bre de bia se me bo ema baso me yema anyema ma wo mu me bo ma baso hu ehwe ema bre ebre masom masom bema bitime ne wono agya no makama asem sara me bom ma bia baso na me yema de ne ma mu na na no asem sifia no na me ri akwe papa esi bebrebe na na no de ne sifia na kasa no ene na ene me de eba mementi hwe ememe bi ho no mu a wonim bai da toton body atoton wunim se no jin supa ene gane dua ebia bema ne be di baira toton ana body atoton obedi sanu ensu obefo so anom no de hode onkoto aduane papa ni ebi okura tariye pa e fe na tariye papa wo se ntimi to tariye papa nche because o cheke ne e ka won anim e won ne ma no ho a tariye se o to ne kese de sha mafo to ye ye ni ano obi on ton fan hye eti se bia kakra hye ne nana wa ye ne kakra sa ane bia wo de atwa be na wotwe o hye trouser black onya to black a onya to get bi no de fufuro no de siso no de siso ane emema ho ane emema de ah ibre ho papa ma kan ne kran chana wo a de tra me kasa ane mi se me producer oye Michael Ampofu mi ni de jaman son ogoro ane ye be call Facebook onum na na kai esi yidi esi fia e ba yira ha ya aye di tema mi kasa kasa wisi me yi nyum ne kura firi mu direct because me yi nyum ne firi ye ko o Facebook oba Facebook kwa benye bia hwe oba TikTok kwa e jaman so no kasa me ti anum live one ma benye bia hwe me ye firi mu preko adekrete ma me ne ani abria no pain ni hwe se mema bi adwuma bi ye me pacho abrante baako no obo danso abrosan pao adin ebu ni freso behwe fom wada fom obubu otiba nya adwuma bi ne enkwala no ne banu esku fees ya okon etisa bre na adwuma bi akoye no oka kire ne yire ne se odi okwakoye adwuma wiaba na owiska oba wodi se sika no ede ba meda akotue ne banu esku fees kose ne e pam akoda no ne kese otue bia ma aka wiesu bi die no ende choko food okoye adwuma no soro na ofri so abehwe fom no babubu ne bani nti o ene okwakoye adwuma na tiwe ye na no esi efi ha ya a papa besiwa etimi no ba wo wa hwa akoda no akona nya foto yes papa no go e dai kwa papa nti mi si dai ni bio si dai na wetima hwa akoda ma akona nya mfia duanan na afeye papa so ayemre onke kwe dina enye ne bane akoda no ha ma mini tu waka chesha fe ode fombo ne chemi akwana na dia ye ne se awre ho se akwana no sori ye bu dunkutudwe e wo papa nanim se fa me bane mini papa bia wo babia mini obi e fe ne papa asemu yehu abrati be no bobo e bitu no producer ade wa ready amami hunu wa e bisro ehn abrati be bobo e bitu no na meka mu yambu hu abrati no ye se ne mamie nsa okwe die ni ne ne mane mie nsa no enye ba hokra nye ne ba sho e bi ni dia abrati ya oye okwe oye oye okwe agi kapitania oko bo dance ro no ma ofri so behwe fom ni na watima hwe ne ma ahwe ne ma wo oko pis kad ya ba behwe akwa ma da kutsku da kutsku akutwe ne kutsku pis oko pis kad ya ba na akofra dia behwe fom ma ba obubu
1: na ne ma woni wo anidaso se ne ma no wo mu no ye ko cheke akwe je na enye ne ma ei e ma bi tri mo de no enye ne ma enye ne ma people paint me shako ababrante amma brante it menyini papa wase wantime ansi fie ka wokoto yo de ma ablante bonye kai afanko ye adwuma wa brown we sene ba ne ye ablante akise wo ye se wo ye mre wo ye mre ne ba ne ablante na afei onko hu a wo ma meeting a ha se oti fie oti den wo oti akunye ne fifi papa ne tia anano so tia o se enye ne ba no die ne tinye ne ba ma me ye ne ba no ne mo papa ne enye ne ba me ba chwe na oye bema me se mema sai die wo die wa ko die wo die me pese wo anka sa de tutirim na wa check hu hu ade bra wa bre if you do one matcha da ebi le untimi ntadwa na papa ni untimi ntadwa asa papa nhye but wo twen enkola no ho ye twen kwada no ho ikwen kwala no ho no wo kwala akwara na wo ni da no so wo bɔ no ho ka wo brɛ no ho no a wo pisa bibia na wo de ma no wo bɔ mo de so betimi nyi ba bia sie de ye be ka kye wo sɛ wo kɔ kwa gye na sɛ akwala ne enye oba no no obi ba na ahwɛ no na emani mu bi decide na mu yi se mu trimu a mu ye sade bone na mu ye no etina mvu se eye papa na e dising makase mema ni nyina akase mu kwakwe die ni ye kwohwe ye ma kwala ye wo wo mu nyina na eye papa because wo mu se ne bana no it wo bo mo di ahwa koda no ye nim se se ne koda wo ni ene e first na kama for kra hwema ene se e mabru na sase e hwe wo ma kakra kakra ene mo hwe wo ma wo ye no hwe ne ba bo wo no ma so wo de ne ba ne ko school ono wa na de ne be ko school ono wa na de ne be ko school ono wa na de ne be ko school no asa ko fande na ba e bi sika ne kra so kra na o ye ne kakra akra de akra ne ko school sa de na ba no wo de akra ne ko school sa de ne ba ne adwane kro won to adwane papa ni won to atar papa ise na akola na wo ko wo na ba wiase na woni woni so ne na wo no na se wo kra kra ne nyane ba no man ne woman ne diri sika e hwo bi ba sika anye biere kwa kokko ba bi se bi o mesre me kon mo ne ma menye anu nsi bone okko ba bi kwa na ko ji wo bi ba ko chense asumeti anafa ba ma me na me ne ntena eti papa ni nim se wei owe ba ana makɔ gye no ana makɔ ebi anyanka fie ana makɔfa akwala no efiri hɔ ana mede n'aba ana meba bɛhwɛ akwadaa no ɛno deɛ onusuo na ɔkɔfa de n'aba ana bɛhwɛ akwadaa no ɔte ɔmo nkyɛn ana wɔhwɛ no ɔne wafa ne sɛ sɛ ɛno deɛ wɔyi ne yam sɛ ɛnyɛ nim sɛ ɛnyɛ ne ba no no sɛbeɛ ko sɛbeɛ nyɛ ano ɛnyɛ ɔno anase ne ba no no eti we dia me amehwɛ ne tse ma fa ne sɛ me amase mu ba na mehwɛ no wo yi ne yem no wɛ ne ne eti sɛ de wo no ka sɛ me ne wo bɛya wo wakɔ kɔ da hospital wakɔ wo wakɔ kɔ ine firi aya hospital hɔ agyina ba fie obedi akɔ bi akɔ bi akɔra na wo num nufo wo bɛtoto aduane ka kra sɛ nuani konkom aduane na wo dia ma no konkom aduane wo de ma no konkom aduane wo de ma no konkom aduane wo de ma no konkom aduane wo de ma no konkom aduane wo de ma no ni wa tomu pampers pampers ni tokura yesi bibia first ni ne ke bo ayi de ye bo ne fe de sample napin me bo ni e bo napin akwa ni ja ne nan ya uyi no wa wa ohuru mu no akwa kosi na aja wa sa de bo bo no ene de napin ayi pampers ne de bo no uyi o esa akota betu fie no akota betu o no asa akota betu o na konkom aduani no wodi wei no wodi wei afro kwa atade wei ame koto wei ma no abronya ba be so akoyo twani tika ma why ni say na onyada je esesi akoda no fefefe kama no nko sesia kra ne nko wie na sa kra ne ebe nyini na ba ba ko hia ya ko bia bo se otu kwan na kwa okwa ya kwa ne dia na ya ko se hweso ba no a ekwa se nya oba no a e bi sabe wa emre hwe papa yan enno ando ando no ti ase no osu na kra ne ebe bu ne ko ti enim osu afi no ba ne epa acho se musu enko tu yeme pa acho mo ofa bo me ofa ne bo ne ofa me bo ne nchemi na fa che me na na fa akwara no se ofa akwara ne se dien Kwa fwa kwa nisa diyen? Kwa fwa kwa nisa diyen? Fami bwa neche mi? Echi diye bwa nipa ne biya Eme mani biya ye maani bi Ha? Ejiye bwa ni? Ejiye bwa ni? So kutu se bwa bitu enu Ni wakan bweme bi wansa mwa Wakani ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye If you have money, crumman, the woman is going to be out. I did be the coin is coming, that's when you be a farmer. Sin of band be sick with them, baby. A good and new one, sir. Can you, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, maso no maso no we be man wa tu bia ma be man no ke kan e ya kra che be man na ah ah se bia ku se be yen asem ndi kwa se ka che be man wa ka che no we ya be ma ku hwini abra be man no su ti fie de bia o man iska hwe men kola bi be kan kwa chasem kola bi na ba pa bi na de ka so adwuma e ku so la so ya ka se maso so la we ba ko ma ne menyi ne munde sena mekan kwa hasem adwuma e de pa owia se pa ya koma bo ogana ye ha bema wo na ba koma ofie wo bio wo ni bio ba koma eti ya koma bo no ye ko live akoma bo ko live miana we di magro bi we yeto da me no na me di agro ho se abranti bi de na ye kwa je sakre ade so ba koma ma bre to de ne yere kwa jisake no nam kokwa asen giri jira yiri de akonwa bo enkoli se wo bie se wo ni bie obopa kwa homa no obi okwa na sikari kwa no obekwa kwa bobosia ade abenya amankwara enya dwane bia di sikari no ho betoba kwa kwa bobosia de ababe amase ne enkwara ne benya dwane adie wo ba ne be no mo enkwara to nya dwane ni bia die ibi kwa dwane ne kwa no be ma no kwa me no bet sene kurane we kurane edi die kurane amanya biye die no besa kura biye nse de papa wiska kurane biye nse de papa wiska na wo hwe nyame anim abemo no wawo woni sene bano no ni wo boka wo da wona wo dwene ho meye wesi ama kurai meye si ama kurai meye si ama na efie kurane timi si bi oyi na baka se me papa yekuhwini It's about for to pro to what man to pro 20 men see dan. Na pay kwini. But na sika odi wura koda nimu no. Ah, bo wa boka wa koda nimu no. Enye sika ketwa. Enye sika ketwa wa boka papa. Odi wurum ema odi ahwa koda no. No go hwa koda ni wie na papa na yemra go hwa okwasa koda tan nye ne bana no. Aba. Eti bema bringi na ma brema gu. Bema bringi na ma brema gu. Sa kula nuni sa kula nyame ba. Ana wo tuo no mka wo ni dada me se me ba ni akoda no. Ha? Sa me bidu na bema no, wo ye mre. Wo ye mre. Ha. Che, e ma bitimi ade ho. Mesa, me se I did it, Miss Wama. We are going to have a dear boat in. Aden. Let me ask a Macumama. Let me have a dimama. Many manica said it. Macumama. So quick, oh, where my soul, where a baby blow a bread, a collection, a cheap, never blow a bread. Only someone or baby, whatever may be.
2: Me bema ni bio. Na se woni mtu bia bema bo ma. Se woni se na mema ni si prepan ni fifiri si fifiri mema pa.
1: Ana nebo amaka asem bi. Wase odi obi ba ka akofo obi ba ka ho. Ana ise mo bi school. Ise school fees ni abobosho yi. Odi ne ba na ekwa na se odi obi ba na ekro. Odi so ti apo yare.
2: Oda. Ise oda wonti mi na. Na fani se ne ba no no da wonti mi na no. Se ye kwa hwa se akola na odi na ba sa akwa se enye ne ba.
1: Jesus.
2: In Shiraya fan. Pani yene ba.
1: Ha.
2: Aden. Eti di pani be bresa. Be ti fi frebe shakwada. Yementi.
1: Ha.
2: Yementi. Nube shakwada na akurane. Wunimi se ne pano no. Ane niya brew. Weso bebiwa bobo mo di biya. Asha akurano. Na wunimi se akurane yene ba. Sandy Powell is so, say, be to a crana, or Tim Tokra Manish from Poo. Wouldn't want to have fresh a cranny yarring, Befakran, when Babefanical Hospital. The piano is on a kind of grana, who is Sibaman Sika, who bombaman up a form. Say, and maybe Buffo, let's all Omo Pacola, Omo Yen who say a cran cram on a wall and on a wall. No. Oh, my, this one is going to see a Poe. I do prayer. Bema sebi bema woni mi anse ti be fra na kai se akwane ale wo so oba no wo yem ti se no se akwane lo down ti mi na wo di mika e be di akwane be ko hospital mo na oba na apra no ah na kanye bi ni nya asem a woni akwane ko e ko uku amu twa ka akwane mu wo gya akwane nsa wo gya ne nsa ana wo di mika etwom ya no ana akwane ba na ka bo ne so aben no oba na sa babo akwane no mu mi no ni mi nya ansa Timba kwa mwa shu se pu. Uwi ya nwa se jina tem. Iti so pra. Nwa yale ya nase ni muye ni ya. Nwa sa kache ene vese. Akwa no. Oye. Akosi papa. Afa kosi. Ana kwa ju. Ayi yale yo. Kosi yale na ni. Ayi. Ni muye ni ya. Wobo wa. Untimi na no. Ni muye ni ya. Nemi wa wane si ni muma kwa ni yale. Mwen fes kanko toye dru ma kwa da hano. Eti bema na wano tuwe na mna wano nimi se ne banwa wano boka awe niya bila wasi akwada wedye midi meshwa me banwa na wano ea boka shwa akwada ano na wano beku akwada mbe nina singe nina wano na mami chaka se wano fambwa ni chani wano chwa kwa in yese akwale papano wanyi akwada ni jengi se papano so ay na wafwa akwada se ni bi biya liti na kuma eno no
1: a
2: Eji papa yi di adwendwene ene rewo no ku wa hwan na ku papa yi hwan na ku papa yi okofi no di adwendwene ene rewo no di kono ku wa hwan na ku no
1: bugo papa no aje wo ene hu ba bi oyi ne hu ba bi nyiye
2: wonyini neni afi eni afi
1: wo de man bia na o hwa ni bi what you say me ko ya me ma mi asegna me ko mu die ni
2: haje ei adi no
1: e ti se papa no nya akra ni den
2: mo nya akra no nya ni den ma me ni die bit me jawo en tem na me ko na dan na ka bi jawo na akra ni ya se mu na akra no
1: ke mema e wonse mebre aso ebre ne aso ebre na aso e be se kofa atiefo e mema asem pa meka ne se eni kwasi edi eye sika e se ye pe bibi eye si honum eni kwasi edwene se abaane na se fo wo de pe wo de po dan bi si wo
2: wo de okuku bua wo de bomode pe wo ko tena bia pesi won so ba kokora na abedidi ho na wo ye adwene a wo hwa wo hwa la show do beti kora ne ebekum efri wiase ha ji me bi adin adin man ka chana mbua adin mani bi adin mani yeya yeya adin pa ade ade akwa ti hwe nyam nyanim edi boni sei na yua sa be pa chew ha hwe nyam nyanim papa ini obro obre timi gase sika kwa mne mede ma kwa ego ka me face dan me ko tasa ase bi na me ko pekios bi face so ha 0323083583 0323083583 Mui ya dia mani ya ya etimi nipa. Oh yeah! Come on! And she rides!